Afrika. Igudla izintaba, igudla amawa, iphetha abamhlophe nabamnyama. Iyapheka, iyathulula, uyathena wena osulapho. Lilizela mlilizeli, lilizela ngane ye-Afrika. Yashosholoza inqola emasondo-sondo, yashosholoza inqola ye-